0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Baba.
0: Hey. How's my do?
1: Baba, how are you?
0: As my do.
1: Baba.
0: Na enano ofre mi na oni mi di nkomo no. Ene nya me kasa kire mi se mi ntwa momu. Na tunim. Se ufia ba ifu se de be yo ene obi di bi bo bo mu na me refi. Yanko pa da Roma adum wura enkwa hina da Roma ye mfa ho de nya hwe.
1: Bread ma udi o ze amampo ti pa. Tomorrow I give you friend o you throw band to ma. Sano bisam se oyem pa bo kan wala mi ije mi busa wanza. Ti busa wa me na mi che se oba kwala so su mo no ma. Oba busa so pa bi assembly of God aso no na. Kombe che no na ya wada bi ayem pa bo no. Na papa mi dem pa ya mi bo ma no se wadi nyam ko pan wadi odi medical ko no. Mo bu pe do pan no mo. Na o ma wo sa no ye ke se pa san se obi a wo che obi a no. Papa o ti mi se o nyam pa so a and normal kuyi pa nyamisha no mangusa nye kese aba no pe enyu aye wa wo keni so mamma no abi api madaji
0: eh mama li
1: ah da aza wo timba traffic case yezo na timbi sa message we ba wonyo papa pa bia aba mo asu bia nse message so wo timbi fama
0: eno ano no
1: wonyo ba o haji na o prepare kwa fina no de akemi be bubu mna pe ama ju no kwa ye nyai ba wonyo ba o ye gudu a ebo ama no makuyi
0: I'm happy. Kwa kunye nye sika u nti mingu.
1: Zagro.
0: Nti kwa kuchu sika aso uba. Nti chen. Nde dibi asa nabe uwe wawu.
1: Ya mishu anipa. Na. Ndofu papa pa ye frene adipa. Wansu wa asao. Na mimani hapi hapi malaji na mkati ya kupo nishirano. Na anema me masi mekuya. Wansu itri wa asao. Wansu mimani hapi hapi malaji. Na mkati ya kupo nishirano. Papa ya mishu agana fome ini na. Na kenya mana omusubati so dobro ni libia ta papa ka wiri che uze isuban no dobro ni nyira suba yete unya sa mana papa omunya asubie tine tane e bobla ko enu na kwenya yanu fon bidia papa angu au ala na dobro ko na uja ne gano ma ko na
0: o wo dobro ni kan na mi sta ko jo fuku ya brez asmedi nase owo odobro ni kam tim liga wife no benya 0240 9292830 0240 9292596 acho obetimi awe show mami happy